0: Binali Hari. Tadalamay. And Marilang Malam.
1: Y FM. Sigulay. Sigulay.
2: Movies Ulimuno.